0: Tusoma mu Yohana omutwe gwa mukaaga olunyiriri olw'ataano mu olumu okutuuka ku lw'ataano mu omunaana. Mu budde buli, Yesu yagamba ekibiina ky'Abayudaaya nti, "Nze mugaati omulamu oguva mu ggulu. Buli alibaalidde ku mugaati guno aliba mulamu emirembe gyonna. Omugaati gwe ndibawa y'ennyama yange olw'obulamu bw'ensi." Abayudaaya ne bawakana bokka na bokka nga bagamba nti, "Ono ayinza atya okutuwa ennyama ye okugirya?" Yesu n'abagamba nti, "Mazima ddala mbagamba nti, bwe mutaalyenga nnyama ya mwana wa muntu, bwe mutaanywenga musaayi gwe, timubeerenga na bulamu mummwe. Alya ennyama yange n'anywa omusaayi gwange, y'abeera n'obulamu obutaggwaawo. Nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'oluvannyuma. Kuba ennyama yange mmere ddala, n'omusaayi gwange kyakunywa ddala. Alya ennyama yange n'anywa omusaayi gwange, abeera mu nze, nange ne mbeera mu ye. Nga nze Paatiri omulamu bwe yantuma, ne mba mulamu ku bwa Paatiri. N'oli andya yennyini aba mulamu ku bwange. Guno gwe mugaati ogwakkirira nga guva mu ggulu. Tigulinga mmanu bajjajjammwe gye baalya ne bafa. Ali omugaati guno alibeera mulamu emirembe gyonna." Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo, omulumizibwe.

0: Bakristo baganda bange bantu bakatonda mwenna mbaniriza mu kitambiro kino ekyoluwaleero essaala enkulu ddala naddala ku lunaku luno olwa Corpus Christi oba olw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bannange mukulike ennyo okutuuka ku lunaku luno mukulikire ddala. Ate ffe nga Radio Sapiencia Family twaniriza mu ngeri ey'enjawulo ejje yakwaya eyimba ng'ennyonza bannaffe abavudde mu Our Lady of Consolata Kireka. Bannaffe tusanyuse nnyo okubalabako, mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja okutuukuma nga tusoma misa yaffe ey'olwaleero nga muyita mu nnyimba. Ate head teacher ne staff nammwe tubeebazaako ensusso olw'okuwawula amaloboozi g'abayizi bano, ate nammwe abayizi mwebale kubeera bayizi balungi ne muba nga musobola okuyimba obulungi bwe mutyo. Head teacher Father Mary Joseph, weebale nnyo, weebalire ddala omulimu gw'okoze mu bayizi baffe. Bakristu baganda bange abajjukira obulungi, Sunday wedde twabadde twebuulirira ku kikuuno ekya Trinita omutuukirivu nga ye Katonda Taata, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutuukirivu. Era abajjukira Sunday era ewedde twakoonye ku bikujjuko eby'emirundi ebiri naddala mu Sunday eno oba mu budde buno obw'omwaka, kubanga obudde obwa Pasika bwo twabuwunzika n'amajja ga Mwoyo Mutuukirivu. Awo nno Sunday eddirira Pentecost Sunday oba eddirira amajja ga Mwoyo Mutuukirivu ye Sunday y'omubiri, ye Sunday eya Trinita Omutuukirivu. Ate Sunday eddirira eya Trinita Omutuukirivu ye Sunday y'olwaleero ye y'omubiri n'omusaayi ebya Mukama waffe Yesu Kristo, nga mu Lulatini fuwano bakitera ne bakifunza ne basalako kye tuwulira Corpus Christi. Naye nga mu buwanvu bw'olunaku mu Lulatini balugamba Dies Sanctissimis Corpus, Dies Sanctissimi Corporis et Sanguinis Domini Yesu Christi, nti lwe lunaku olw'omubiri omutukuvu ennyo n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo, lw'olwo olunaku lwetujjukira olwaleero. Era ngaffe abakuliriddeko ko mu myaka kye tujjukira ku lunaku luno nti misa bwe yaggwanga era misa bw'eba ewedde wabeerawo okutambuza essaakalamento. Era ffe abakuliriddemu kabasoma katekisimu eri eyabasooka n'eyamasaakalamento, kye tujjukira nti bwe twagendanga okulongoosa ku bigo twakolanga ne dizayini ebifaananyi eby'enjawulo, ne mupanga amayinja nga galinga hostiya, ne muyiwa omusenyu n'obumuli nga bufaanana ng'ekikompe. Kakati enkeera embuutu ne ziryoka zikola ki? Ne ziryoka zivuga. Ne mukulembera, mugenda nga muzina, mugenda mukola ki ng'abaana abato, nga ne kwaya bwe ziwerekera n'ebivuga ebya buli ngeri. Lwe lunaku luno luno olwaleero. Ate era nga zikyazijjukirira ddala mu buto bwange, kwe kuba nti nno Father yajjanga nga asitudde saakalamentu naye ng'alina kaweema akamutambulirako. Kati kaweema ako oba katenti ako nga wabeerawo abakakwata era nga nabo baatendekeddwa, baateekeddwa. Lwe lunaku luno luno olwaleero olw'omubiri n'omusaayi omutukuvu ennyo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, era mbakulisa okulutuukako. Bwe tusoma katekisimu eyo eyabasooka n'eyamasaakalamentu, ekibuuzo batubuuza Ukalisitiya kye ki? Ne tuddamu nti Ukalisitiya kozi kye ki? Ye saakalamentu, omuli Mukama waffe Yesu Kristo yennyini, omubiri gwe, omusaayi gwe, omwoyo gwe n'obwa Katonda bwe mu kifaananyi eky'omugaati n'ekyaki? N'ekyevviini. Nyaffe Ekereziya bwatu bwatuyigiriza ng'ate abijjira ddala mu kitabo ekitukuvu. Mukama waffe Yesu Kristo wagambira nti guno gwe mubiri gwange, guno gwe musaayi gwange, kino mukikola ngokukola ki okunzijukira kino mukikola ngokukola ki okunzijukira tagamba nti kino kyefaananyiriza omubiri gwange agamba kino mubiri gwange kino musayi gwange era mukikola ngokukola ki okunzijukira lwaki kalinka kwonyeeko nti tagamba nti kino kyefaananyiriza kubanga singa agambye nti kino kyefaananyiriza oba oli awo twandibadde n'entaputa ndala nnyo naye misa gye yasoma misa eyali emu yokka yagamba kino mubiri gwange kino musaayi gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe mukikola ng'okola ki kikwewuunyisa nti okuva mu budde obwo ngera bwe tuwulidde mu vanjiri yaffe ey'olwaleero n'okutuuka kaakati ebibuuzo bizze bingi nnyo nga bigenda biyita mu bwongo bw'abantu abamu bakristu beereere abamu bannaddiini ng'ekiseera kituuka ne bafuna kye bayita crisis of faith oli nagamba naye mu butuufu ebintu bino bituufu tebyandibaamu gundi ne batandikwa okubuusabuusa okubuusabuusa okwo kya bulijjo era tuwulidde ng'abayudaaya bennyininyini abaalabako ku byamagero mukama waffe yesu kristu bye yakola mu budde bwabwe ng'azuukiza abafu awa bamuzibe okulaba abalema abawa omukisa okuddamu okutambula abaalaba ku ebyo mwana wattu ekiseera kyatuuka bwe yabagamba nti nze mugaati oguva mu ggulu omulamu abandiddeko ali ennyama yange aba mulamu bagenda gaa naye omusajja ono yeeyita ki ne babibuusabuusa nga n'abamu ku bo baali bayigirizwa be abamu beere nnyo ku lusegere ne babuusabuusa ye mwennyininyini be yeerondera baabuusabuusa ne batandika okulaba ng'enjigiriza eyo mwana wattu yandibaamu ebirumira nga tebagikkiririzaamu awo nno tekitwewuunyisa okuba nti nno ne mu myaka gyaffe era waliwo ababuusabuusa oba ebintu ebyo ddala bituufu mu mwaka ogwa 2063 kati tuli mu mwaka 2026 naye okutuuka ku 2026 waliwoko ne 15 waliwoko ne 17 ok awo nno katudde yuka eri emabega mu mwaka gwa 2063 waliwo omusaseredooti nga bamuyita Peter era bw'ogenda bannaffe bannessimu eza seereza tuzeeyambise bulungi okunoonyereza ku bintu bino ebitugattako omusaseredooti ono bamuyita ojja kuteekamu Peter wa Prague Peter wa Prague yali musaseredooti nga mu Germany ng'aweerereza mu kibuga Prague kati kiri mu Czech Republic kyekiringa ekibuga ekikulu musajja wattu ono yali musaseredooti father nga nze naye n'afuna crisis of faith ng'asoma misa naye nga mu butuufu agamba naye nedda bituufu ekintu ekyo bambi ne kimuluma okumala ebbanga mu kubuusabuusa ku okwo akola olugendo pilgrimage ng'ayolekera Roma ng'ayagala okugenda okwebuuza ku paapa eyaliwo mu budde obwo musajja wattu aba avuga endogoyi ye avuga endogoyi ye atuuka mu kitundu ekya Bolsena kiri mu Yitale weyasula enkeera abe nga abuukira endogoyi ye yeeyongereyo e Roma kakati abakristu bwe bawulira nti nno mu kitundu waliwo faatha ne bamanya nti omukisa gw'okubeerako mu misa guzze bambi ne bajja mu bungi okubeerawo mu misa kubanga faatha atuuse mu kitundu ate tebaabeeranga bangi omukisa gw'okusoma misa si buli omuntu yabanga nagwo musajja wattu ono n'ebibuuzo bye yalina n'okubuusabuusa kwe yalina okuyitirivu asoma misa ng'era addamu ebigambo bino guno gwe mubiri gwange guno gwe musaayi gwange esale eza konsekurasiyo akuba evviivi amaliriza misa obugoye bwe tweyambisa korporo okutuula okutuula kaliisi n'ekikompe kwalike obusigalidde obukunkumuka musajja wattu tebusifaako nnyo ndowooza kyamubuuka chikwe uunyisa. Amaliza misa nga buta niko kufuka omusayi. Amatondo go musayi. Bufusa matondo go musayi. Agezeza kukubizinga zinga kaa uchi. Afunye crisis unge. Ebibuze byali byaga. Ebyali bimutu wale Roma. Okwebu uzo babitufu byasoma. Obasi bitufu. Ansa zifuni dao. Gatana tuka naruda wa. Gatana tuka Roma. Wawulilati nino pape Roma tali iyo. Alimu chibuga chibaita Orvieto. Chibuga chibaita Orvieto. Papa weyali, ngachiri mairo kuminemu zoka. Kakati kwe kuduka okugende wa papa, mairo kuminemu. Agende, amubuli leviche bibaddewo. Papa jiyalaga, yali papa Urbano owokuna. Kati anti tuulira papa leo owe kuminaba mika? Uwe kuminaba na papa leo. Nelio yaliko papa leo uwe kuminaba satu. Ok? Kakati nono wamitanga papa Urbano. Uwe papa Aban. Uwe kuna. Kipa chitegeza walio papa Aban uwe kusatu. Ok? Kati papi yaliko mbudobo. Ngamanya gama tufu wamitanga James Pantaleone. Buyafuka papa na alio kafuna erinya. Eria papa Aban uwe kumeka. Uwe kuna. Nagene na amurope labio nanga wibikola chii. Ngabwe bibadde. Papa oyo yali ava mu saza erimu mu Bufaransa nga waliyo ekisinde ekyali kitandise nga abantu batandise okusinza sakramentu nga bakyenyumirizaamu nnyo okusinza sakramentu era naye devotion eyo yagirinamu interest ya amaanyi agenda okufuuka papa ekyamagero kino we kyabeererawo mu 1263 Papa ono n'alyoka alangirira nti bannange olunaku luno lwali lwa 11 omwezi ogwa August 1963 n'alyoka alangirira nti bannange tubeerewo n'olunaku olw'enjawulo mwe tugenda okukuliza ebikuuno ebikwata ku mubiri n'omusayi bya Mukama waffe Yesu Kristo. Awono unakula Corpus Christi, bweruto bweruto andika. Na yenga chikulu chi echili mubino. Ebya fayo biyo muntu bitulaga. Nti omuntu abaddene nyonta. Eyamanyi. Musindi kukukola bino nabiri. Nyonta yo jituogerako. Nyonta ni Agostino mtukirifu jialina. Bosome ebya fayo biyo Agostino mtukirifu. Bikula ganti yali muvubuka nga agezezaako bino nabiri kyetwandiyise mu lulimi lw'ennaku zino okubatisa obulamu. Okutegeera dduniya nga bw'efaanana. Agenze mu byamasanyu. Anoonyeza ku ssente aziwoomeddwa. Abadde mu ddigize. Ekiseera ne kituuka ennyonta eyo ate n'alabira ddala nga yeeyongera bweyongezi. Naye lwe yasenga Omukama n'amumanya n'atandika okumwenyumiririzaamu. Yayogera ebigambo ebyomuwende nnyo. N'agamba, our hearts are restless until they rest in the Lord. Nti omwoyo gwaffe, kati oluyimba lugamba, guyayana, gwagalani? Gwagala Katonda waffe. Ayogera ebyo, ya Agostino mutuukirivu. Wandi isenti mubiseera ebyo yali muyayu. Yali omu kubayaye bw'omu kibuga, ab'omu buddobo. Yava mu buyaye bwe. Naafuna obusaseredoti, naafuka omusaseredoti, naafuka omwepiskopi, naafuka na mutuukirivu. Era nga mama we yamusabira ennyo kati ye Monica omutuukirivu, Saint Monica. Era kye muva mulabanga olunaku olwabiri mu omunaana lubeera lwa Agostino, olwabiri mu omusanvu lubeera lwa Monica, Saint Monica, mama we. Lubeera lwa abiri mu musanvu August, abiri mu omunaana ne lubeera olwa Saint Augustine. Oyo Augustine. Yawandika ebitabo bingi nnyo. Ng'alaga satisfaction omuntu gy'afuna ng'asenza Omukama. Naye ng'etandikira mu crisis. Omusajja omu yawandika ekitabo bamuyita David Brooks. David Brooks yagenda n'awandika ekitabo kyayita The Second Mountain. The Second Mountain, A Quest for Moral Life. Mu kitabo kino agamba nti tugenda ne tulu. Netuloka loka mubino na bili. Sente nozi no nyanyo. Ebitibwa no bino nyanyo. Abamu ennyonta yebeera mu mmere mu byandya ebyendya ne bimumala mwaka obw'omuntu. But at the end of the day, byonna nga bimaze okuyita, ennyonta esigalawo. Awono David Brooks agamba nti, ebyo bye tunoonya okukakanya obw'omuntu bwaffe biringa olusozi olusooka. Academic excellency, biki biki biki, n'otuuka ku kitikkiro eky'olusozi olukola ki? Olusooka. Mwana watu omala okutuukayo, ogenda okulaba nga byonna bya bwereere, kati ate n'osigala ng'oyaayaana ng'onoonya ekirala ekikugattako. David Brooks akugamba nti, ekigenda okukuwa total satisfaction kwe kuba nti nno onoonya Omukama. Era kye kiri Augustine omutuukirivu ky'akoze eki? Kyatugambye nti omwoyo gwaffe guyaayaana, gwagala Katonda waffe. Mu kumwagala, kikwewuunyisa nti ate olumu era tusigala tuyaayaana, kyekyo kye twebuuliriddeko Sunday wedde. Sunday wedde kye twawulidde kye kino, nti Katonda Taata, Katonda Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu batuwa ekyo ekitumala. Era ekyo ekitumala kituwa buwessanyu erya nnamaddala. Obuzibu bwaffe kwe kulowooza nti n'Omukama tugenda kumwagala nnyo, tugenda kumumanya nnyo, era tulina okumumanya nga bwe tumanyi mikwano gyaffe. Ne tuyingiramu olumumanyi olwo. Naye ate ye Omukama n'asigala agaga nti, sigala mu distance mwe nakuteeka, tonneemanyiiza nnyo. Sigala mu distance mwe nakola ki? Mwe nakuteeka. Era ekyokulabirako kye twafunye Sunday wedde kya musana, enjuba. Enjuba erina distance mwe yatuteekebwa. Distance eyo bw'ona ogivaamu ogambe nti osembera nnyo gy'eri, ojja kufa. Lwa nsonga the higher you go the cooler it becomes. Era waliwo n'ekitundu ky'otuukamu nga n'empewo gye tussa teriiwo, so ng'ogezaako okusemberera njuba. Amiina. Kyokka ate bw'ona ova mu distance mweri n'ogamba nti weeyongerayo, tojja kufuna kitangaala, tojja kufuna bbugumu, ate ng'ebyo bikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Awono n'Omukama bw'ali nti alina distance mwe yatuteeka. Nga twagala okubeera abalamu, nga twagala okubeera abasanyufu, tulina okubeera mu distance eyo, nga tuyaayaana nnyo okubeera naye. Munnaffe ono Peter owa Prague, crisis gye yalimu ey'okubuusabuusa, naffe olumu gye tubeera nayo. Emirundi mingi nanga ayogera, lwe nsomye emmisa nga ndi disappointed, nina ebizibu bingi naye Omukama yeefudde atabiwulira. Obwo bwa muntu bwange. Naye ate obaoliawo nze bye mba ntaddeko ebirowoozo bubeera buntuntu, ate ye ebirowoozo naaba nga bitaddeko ebyo nze bye simanyi ebisinga n'obukulu ennyo ebijja okungattako n'okugatta ku balala. Eyo sikando gye tubeeramu, crisis gye tubeeramu, ye gye tuwulidde ne mu vanjiri yaffe ey'olwaleero. Ng'Abayudaaya bennyininnyini bawakana, nga bagamba Yesu ebyamagero bikoze bingi, era weebale, era tubirabye. Naye gwe okutugamba nti tulye ennyama yo, tunywe omusaayi gwo. Ebigambo bino osobola okubyogera naye bw'obyogerera mu kabira ezimu nga zimanyi okugaayagaayako ku nnyama y'abantu, sisuubira nti olutonda. Kubanga ne we tuwogerera waliwo tribes ezimu nga they are cannibals. Ate sina kabira bubira, naye nga n'abantu abamu balina ekirwadde, nga bw'akulumako okutu akugaaya. Awo nno sisuubira nti nno kibeera ki? Kikuyamba nnyo mu bya security okugenda n'osoma evanjiri eno ng'ogisomera mu bantu nga bali abantu. Naye Mukama waffe Yesu Kristo atugambye nti ffe okubeera n'obulamu, ffe okubeera abasanyufu, okukakanya okuyaayaana kuli omuntu kw'alina mu kutondebwa kwe, okuyaayaana okwo satisfaction yaakwo erina kuba nti tumusenze. Ate si kumusenga ku kyokka naye n'okumugabanako, kubanga eyo ennyama ye mmere ddala, omusaayi gwe kyakunywa ddala. Tuyita mu kitambiro kino ekya mmisa okwebuulirira ku bino wammanga. Mirundi emeka gye tweteeseteese bulungi nga tugenda okusoma mmisa, nga tuviira ddala ku mutambizi, oba tuzuukuka buzuukusi n'ossaamu magetisi n'olyoka oyingira sakristiya? tweteka teka tutia gatugeenda okusoma misa atenga nyafe ekelezia nebakadde baffe abepiskopi batulambika bulungi ku ngeri gye tulina okweteka teekamu ate ebyo nebikkaatirizibwa ne mu seminaliyo gye tuyita nga batuteeka teeka misa bwe tuba tuzisoma tugissaamu ekitiibwa oba osoma busomi luwalo kansome mmalirize ngende mu byange ye abaffe fe abagenda mu misa ne tugyetabamu n'omutima gwonna oba ebiba bitututte mu misa bibeera birala we twogerera waliwo abali mu kusanirira engatto bali mu kuziwawula nga ye oli bambi agenda mu misa agenda kutendereza naye mukimanyi nti waliwo abagenda mu misa nga ye agenza ku batisirizaayo ebimututte birala nnyo okusitula nsawo ya munne akaboka ebirabako ne kayitamu ne kayitamu omulala asitudde essimu ya munne naye ng'agenze kugaggawalira mu misa bameka bagenda mu misa nga nekimututteyo agenze kweraga abamu mu misa mwatuula n'abeera n'akabinja ka banne ne batandika okugeya abalala otegedde obukulu bw'ekyo ekikututte mu misa abalala bangi ne mutuuka ne mu misa nga gwe akafokako teri mulala akatuulamu oba ozereeti oba ozeriki nedda ne tusitulirawo olutalo misa egenda maaso nti va mu kifo kyange oli mu kutaataaganya abantu bino n'obuzezeze obulalalala olumu bye bitta ekitiibwa kya misa twerinde obutajajanya kitiibwa kya misa twerinde obutabeera sikando naddala eri emiti emito egiba giyaayaana okumanya misa kyeki ate n'akasingirayo ddala obukulu mu byonna tuyaayaanenga okugabana ku mubiri n'omusayi bya mukama waffe yesu kristo nga tusembera ku mmeeza ya komunyo ate tuleme kusembeza luwalo wabula tusembere nga tweteeseteese bulungi omukama abeere nammwe nja kubasaba ffenna tuyimirire tuddamu okwatula okukkiriza kwaffe nzikiriza katonda
1: atemiza ebikola eggulu n'ensi nabyo n'ebirabika n'ebikyalabika
0: nzikiriza n'omukama mu yesu kristo omwana omwati owa katonda paakiri gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo katonda ava mu katonda ekitangaala ekiva mu kitangaala katonda ddala ava mu katonda ddala yazaala obuzaala naye teyatondebwa ye ne paatiri mu lwakatonda beebamu ddala byonna mwe byakolebwa olw'okubeeraffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri maali omubeererevu ku bwamwoyo omutuukirivu n'afuuka omuntu era olw'okubeeraffe yakomererwa ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya Pontiyo Piraato
1: n'aziikibwa n'azuukira ku lwessatu nga bikyayimbiwandiiko n'alinnya mu ggulu
0: atudde ku bwaddyo bwa paatiri
1: alidde ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu obwakabaka bwe tebuliggwawo nzikirizaane mwoyo mutuukirivu omukama ayaawo obulamu ava mu paatiri ne mwana gwe tusinzaamu ne paatiri ne mwana ne
0: tumugulumiza kimu
1: eyayogerera mu balansi nzikiriza n'ekereziya omu omutukuvu katolika eyava mu batume jatulabakiisi mu mwesonyiwa ebibi era nnindirira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egy'ejja amiina
0: abooluganda abaagalwa nga bwe tukuŋŋaanye mu kwebaza kwaffe kuno okutukuvu ku sande eno eya Corpus Christi twegayirire katonda kitaffe atuweere eyo yennyini byalaba ebitugasa bye tusaanye okusaba tujjukire mu ngeri y'enjawulo okusabira kitaffe omutukuvu paapa abeepisikoopi baffe bannaddiini bonna wamu n'ekibiina ekyabakwasibwa okulabirira tukikusaba ayi mukama tujjukire okusabira bakulembeze b'amawanga n'ab'ebitundu byaffe n'abafuzi bonna be bali nabo mu buweereza bwabwe eri abantu ba Katonda tukikusaba ayi mukama tusabire abasaabaze bonna abali mu ngendo eza buli ngeri, abasibe n'abali mu makomera, omukama abagololereko omukono gwe. Tukikusaba ayi mukama.
1: Ayi mukama nsaasire, ayi mukama nsaasire.
0: Naffe ffenna abakunganye mu kwebaza kuno okutukuvu, Katonda Kitaffe atwongera okukkiriza okumwagala, okumutya n'okumuweereza obulungi. Tukikusaba ayi mukama.
1: Ayi mukama nsaasire, ayi mukama nsaasire.
0: Ku byetaago byaffe bino, kabuli omu mukasirise ayongereze ku ebyo by'alaba ebinaamugattako.

0: Sala zaffe zino na byonna ebitusigadde mmitima tubyanjulira omukama nga tuyita mu nnyaffe biikira Maria. Maama oyo atayabulira n'omwamu esiga yaba yanjula obwetaavu bwaffe buno eri omwana we Yesu. Ffenna nga tusomeramu nti biikira Maria ow'ekisa tegawuliranga nga wali oyo yamulidde omuntu atutukira gy'oli okumukuuma ng'akuwa njagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza.
1: Nange nno
0: aye biikira mugole w'ababiikira
1: nyabo nzirukidde gy'oli
0: nga nkwesiga bwe.

0: omuyimbi bamuyita Royoke akayimba kamanyiddwa nga nkyalira akyali mwana wattu muto naye nga watabu nnyo Royoke nkutumireko nnyo ogamba otya Royoke asumulula muziki yagondeetese wana tugenda kubeera nga tokikwasaganya Royoke webali nnyo okuba nti nogenda maaso n'okuba ng'ogoberera kale zedda kikabiri mwenda azizineza akayita ku ssawa eta omukaaga ogwetuntuera olunaku olwaliro ana wasinza okubeera ng'oliza mukono tuga nti no webali nnyo okuba ng'otadeka enkuluza magezi weli nnyo okuba nti nogenda maaso n'okuba ng'owuliza kakati ngenda kukwata essimu endala ttaano then bwe mala okukwata essimu endala ttaano mbeere nga nkuba ku bulango buno bwe mala okuba bulango ngenda kuddansa nye WhatsApp babambi oyinza okuba ng'ogezaako okuba essimu nga teyitamu buli lw'okuba essimu teyitamu buli lw'okuba essimu teyitamu kati weereza obubaka ku WhatsApp nja kubeera nga mbuzanya oyinza okuba ng'essimu buli lw'okuba ebeera bize bagamba namba bize neyo WhatsApp tesobola kubeera bize so kakati mpeereza obubaka ku WhatsApp ojja sindika ku noti 755 48 83 ngambye obubaka busindike ku noti 755 48 83 weereza eddoboozi ku WhatsApp ojja kubeera nga ndizanya naye nga eddoboozi erimpimpi nga tereweza ddakiika ngenda kuba nga ndizanya kasukinkwate wana amasimu ataano gokka then nkuba obulango bwe nkomawo nzanye amaloboozi gemunsindikidde ku WhatsApp ngambye enamba ya WhatsApp kwosindika eddoboozi eri noti 755 48 83 okwokwereza oweereza ku WhatsApp naye ate woba okuba kuba ku MTN noti 784 43 02 kati bebeno abakubye ku MTN benkwata ku ssaawa eno bwe nkomawo ngende ku WhatsApp ku Airtel hallo hello wanji wanji sebo bagiyita Sap Sunday Vibe Show nga tuyugira kale obubonero obutakendeera bw'omusawo if symptoms persist seek medical advice namba ya MTN eri noti 784 43 02 gy'okubako ne tuwoyamu simunene erabika erina pulobulemu ala ogikwatamu wano yandibanga erina pulobulemu aliko ogira okwatirira mala ogikwatamu wano lwaki abantu babuukako anginywezeemu wano hallo
1: wani omwana
0: wanki
1: olyatya mmatirwa asetimba
0: gendi munange mukyala hasani esino taabu wanji
1: namulindwa lamule wakyato mukyalo nakaseke central
0: nesimye okuwuliza namulindwa lamula
1: anange nange nesimye okuwuliza mwami rubwama
0: luga yakutumidde
1: banaye mutumidde
0: ni mama afuso yakutumidde
1: banange
0: wamuwulidde kabisi kandagala
1: namuwulidde kabisi kandagala bedigalo
0: naye
1: asani owaye alina wambalamu omufuulo nabulabulawo okwo ennaku nga bbiri
0: agira naabula
1: naye
0: kati wadda nga akugamba atya
1: embw avaako wanyina kivoga
0: oo
1: naye
0: kati mama we bwemukubira
1: ekitatta muyima tekimumalaako nteeze
0: gwe kasita osigaze enteezo gwe mulekerera agende alituuka eyo n'akomawo
1: nsaba bako onako
0: tugira tumugeya
1: maama kube nateete
0: gabisikandagalaimase
1: na sazi monica maama sonka enateete nensembyayo maama wange nakingi aisha ekyanga tonka lwe masaka
0: hasani kaima tomutumidde
1: n'omwami wange hasani kaima omubwati
0: omubwati
1: ne mukyala awiridde emijumu
0: ikali bandabire bera bulungi olwokubanga otadeka enkulu z'amagezi namulindwa lamula anange lugaya hello hallo
2: sebo
0: wanji
2: sebo sibyotya
0: nsibi bulungi sebo sibyotya sebo
2: mwami rubwama
0: wanji sebo
2: nafe ab'ebusujju batubakiikirire
0: ab'ebusujju n'esimyu bawuliza ye sebo
2: kakati munnange
0: ye sebo
2: olwekisanda bwenkukankeeko naku bantu ba nga ntumireko abatuuze b'emigulo busujju bonna abaliko
0: ye sebo
2: ntumireko famire ya muzeyi bagenza emigulo busujju waliwo famire ya mwami kyanga awaire emigulo busujju
0: ye sebo
2: waliwo mukwano gwange emuwunga ekawoomya
0: emuwunga ali kawoomya mumanyi
2: ayiza kamukisa bezinga byekkoma enkwagala nnyo
0: ye sebo
2: banaye ne bbeeni ebusolo
0: Ibeye ni mutegede
2: Mbabali moja chibabali
0: Ikali mkwana Mbila bulonji omkulu mbabali Owenyonyi Uweli nyoku wangu tadika inkluza magese Awe usujuba tula vile waganto Tuba tumideko nyo Tuba gala nyo Mwuro kubanti na mugobe ila sapiensi ya Hello Hello Hello Oho Ngambie hello Iyi mukulu Okay gundi yeye jize mundu za konsoke nkubemu wano reyini Nga awano mugenzi Nienseno Nga awano mugenzi Bakuita reyina line nina rose Aka inju baka itanina chimuli

0: Nafu mchinonya mpuliza nyo radio mpuliza nyo program yu nadala eye netandike che ya kilaika the world today program sina ina ukulia nevese na enga mpa nesunze ya program kato na ukulia nita sina ina kumani na wagade dama tubo na mindi vite enga sima nyo nteleza yuma msaji ya guwa nae sima nyo vandikulava nako
1: Kalo nguwa le kuwe zase wanze mkwano vugo tuwe mayanja. Weba lile dara, kuzimu mwimbu wa maanyi, weba le tuwa uyimba, weba le tuwa uyimba. Mwila kaba ase nubo na, mwe wale, kale, bai salo nguwe la ulunji zego tuwe mayanja na kujesenda.

0: Kale nno, ayi Mukama, olw'okutukiza okufaana okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu, n'ekaliisa y'okulokoka nga tukwebaza, kuba watukwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo, Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu.
1: Ayi Mukama, bereziyawo abunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana, wamu ne Paapa waffe Leewo, n'Omwepiskopi waffe Silverus Jjumba, n'abo bonna abaakwalirwa mu busaseredooti ne mu budyakoni. Jjukira omuweereza wo, Matiya Sali omuseminaaliyo, gw'oyise olwaleero ave mu nsi, ajje eyewuwo. Nga bw'omufaananya omwana w'omu kufa, omufaananye mu kuzuukira okukwe yennyini.
2: Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira, naddala kitaffe Matiya Kafeero, Elizabeti Nabukeera ne Francis Lukwago, bakkirize bajje eyo gy'oyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okukugulumiza wamu ne Maliya omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda, ne Yozefu omutuukirivu bba, n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanidde obwedda bonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo.

agambye nti Katonda ali naffe ate kyekituufu ge mazima gennyini. Agustino omutuukirivu owe Hippo ye agamba, si enim comprehendis non est Deus. For if it is comprehended, then it's not God. Mwate mugambye nti mumutegedde. Nti bw'olabanga obwongo bwo bukifundiriza ng'omanya nti kyoliko si Katonda, weesiga bitaliimu. Katonda gwe mwoyo ogusukkiridde byonna, amanyi byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ataliko kusooka ataggwaawo. Bwetuba twekwasa n'omwana waffe ono amu ekyumula ekitaggwaawo n'ekitangala eky'olubeerera atebenkera mirembe. Abaagalwa ennyo, tugenda okuziika munnaffe ono, mugire twegayire Katonda nnyini bulamu bwaffe. Matiya ono gwe tugenda okuziika, omubiri gwe nga tegukyali mu kantu, Katonda ow'obuyinza amuzuukizanga nga w'amaanyi, omubiri gwe nga gwa kitiibwa ng'ogw'abatuukirivu. Tumuwanjagira mugatte mangu ku babe abatuukirivu ng'amalamula abe wa kisa. Okusomoka kutuuse, ebibi abimumaamuleko, atabagane ne paati y'omusumba omulungi ng'amuwembejja, agenderemu abo balina Kabaka ataggwaawo, abeere mu ssanyu wamu n'abatuukirivu.